0: isoko y'ukuri. Ikiganiro kutsikiti ni ikiganiro gihimiriza umuntu wese gukura amaboko mu mpuzu maze agakoresha ayiwe maboko kugira ngo aronke ibimubeshaho mwa buno bugingo ndetse n'ibyo gufashisha abo. Uhoraho Imana ajyana wa muntu amushyira mu itongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Itanguriro igice cya kabiri umurongo wa 15. Murahawe ikaze.
1: Urahawe ikaze nk'uko wamaze kubyumva. Ikiganiro twamaze kugishikamo, twamaze kugiramo n'umanye wawe wamaze kumva ko ari ikiganiro kutsi kivi. Aho uyu munsi mbega utuganirira iki? Ikivi cya wagishitsemo, mbega wamanutse mu murima kurima, bimeze gute, byifashe gute aho uherereye? Rero uyu n'umwanya wawe, ni biza rero ko umuntu wese atubwira ati ikivi cyanjye birimo bigenda neza, ikivi cyanjye nagitanguye, ikivi cyanjye bambe bamwe bamanutse mu myonga barimo bararima, hari abagenda ni radio kugira ngo bashobore kumviriza isamirizi y'agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo babe bariryohererwa n'ibiganiro cyangwa n'indirimbo zija kuri isamirizi. Rero wewe urimo radukurikirana na kajyo kawe. Rero ko twakura cyangwa katwandikira ubutumwa kuri za nimero mumenyereye 6320 ubusa 6666 na 6 kugira ngo utubwiye ati mbega ikivi cy'iwanjye kimeze uku n'uku nagitanguye. Hari benshi rero ako kazi ukora usanga bagakengera bakagasuzugura bakavuga bati jyewe ako kazi jye nako nokora, ariko wewe ni wewe uri ngaho kugira ngo ushobore gutanga ubuhamya, vuga ati aka kazi kanje karankameze neza, karanunze ndetse karamfashije cyane. Nibyo bibereye kugira ngo umuntu wese arimo aradukurikirana ashobore kumva uko ibikorwa bimeze. Alo, umunywanyi wacu aciye ava ku murongo.

Gukora rero ni byiza, gukora ni ingirakamaro. Iyo umuntu akoze agakutsa kibiciwe muri icyo gihe abona kugira neza kw'Imana, kuko Imana niyo yaduhaye isi ngo tuyirime, kandi yaduhaye ngo tuyiganze, nayo ngo ituwe ibyo dufungura. Rero udakuye amaboko mu mpuzu ngo urime, iyi si nayo ntishobora kuguha ibyo wifuza. Kandi rero icyo wifuza mu gihe wakironderanye umwete urakironka bitagoranye. Ni byiza rero yuko abantu twogira umwete, ukagira ingoga zo gukora akazi, ndetse ugashika no ku kazi kare, ukihuta, ukagenda uranyaruka, ukaraba ntucigwe, kubera ko ikivi n'icyakaraba cya mu mirima nabonye bazinduka, kubera ko nta muntu ajya gukora izuba ryamaze kwaka. Iyo ugiye gukora izuba ryamaze kwaka muri icyo gihe, murumva ko ucugira ubunebwe, ugasanga ufise ubunebwe, ugasanga nta kazi, nta kintu na kimwe ushoboye kwimarira, nta kintu na kimwe ushoboye gukora.

0: Hello.
1: Hello.
0: Misao.
1: Eko.
0: Tuvugana nande.
1: Irango ndi kanandi.
0: Irango ndurawe kazi.
1: Eko, ikambona umuryango wanje ndawifuriza kayabo keza nabo babiroshe.
0: Ego.
1: Kandi neza munyakwakana papa na ayo na mani munyakwaka mbifuriza kayabo keza na tuzapiye ete nabandi bose turi kumwe.
0: Ego.
1: Abantu bose bari mu kuri tarabiya kakita nabo babiroshe n'abatarabironka bihangane ndawifuriza kayabo keza.
0: Ego.
1: Alpaz.
0: Urakoze nawe.
1: Wande akarimo akarimo akarimo kose.
0: Kizigiro yae.
1: Ikarabye.
0: Sawa

0: Alo?
1: Uwe, alo?
0: Anisao?
1: Amahoro cyane na.
0: Tuvugana nandi?
1: Ni Jean Paul kumuganda muvugana.
0: Jean Paul ikazi.
1: Akoze cyane abamere mwibinye mu mpamvu bongataka ubutere.
0: Urakoze cyane.
1: Eka mbaro wala wanzi ziko ya vye kumugulonga ki akayabu keza makote chane.
0: Ego.
1: Wanimu damu na wana wale nga kumuganda ki akayabu keza.
0: Ego.
1: Atawa kumuganda na kati dariyebe kumuganda takayabu keza.
0: Ego.
1: Yema kumuganda kisa mundienga anisari uvenga mandira mundienga takayabu keza.
0: Ego.
1: Ere jena mchigoro leo sikuzira saati mika mchigoro takayabu keza.
0: Ego.
1: Eka mbole dene ngayi muka takayabu keza na umari kume.
0: Ego.
1: Kwa nao shani Uganda kwenye majwana kere murushara, mamanje murushara takabu keza.
0: Ego.
1: Kwa mwale kutu mjira ringa kumuganza, wakuri shengi wa kenza njonga murushara takabu keza.
0: Ego.
1: Awa mwale nga kumuwole na kwenye shani Uganda takabu keza.
0: Ego.
1: Kwa mwale pati ringa ikaraja takabu keza na umwe kumijapo lagu kuunda.
0: Ego.
1: Kwa mwale isa ongozi nga kutatikewe ya ki takabu keza.
0: Ego.
1: Mwale nga kumuduka ki. Mwafi
0: kurongo
1: kwa mizamote mwafi kwa mkakabu keza.
0: Ego.
1: Ika mwere chubi nari alima na mwurusha takabu keza.
0: Ego.
1: Ya kuoni na wajakoni tazonga pichingo jano usha takabu keza.
0: Wanyuma?
1: Wanyuma na wanduwa tulandu kizi na jana shampo kumuganda nyo kima sabo kumuganda.
0: Ugea kaya wako ujampo?
1: Ego mwakote chani.
0: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Inde.
0: Elizo Kuyilanda.
1: Elizirawe kaza mukigani.
0: Asha, rekanda kwa kumari mwenye adia kakita.
1: Rakoze chane rizi.
0: Asha, nangwe netu iza kaiba kumusu ni mwenye kakataka.
1: Ego.
0: Mkuru wishi ngeo vizu ni kuyanda, tikaiba kukirita.
1: Ego.
0: Amwena abula namu kumurela, tikaiba kukirita.
1: Ego.
0: Amwena, ngeda eti chulisi, makaiba kukirita.
1: Ego.
0: Amwena mutu kutu, tikaiba kukirita.
1: Ego.
0: Amwena bati na kongo ose atakaiwa kukirita.
1: Ego.
0: Amwena mutu kutaka atakaiwa kukirita.
1: Ego.
0: Amwena kisipa atakaiwa kukirita.
1: Ego.
0: Awandi kuitina kisipa kukirita.
1: Mbarakote chane.

Nazere nyandwi nifurije ko yagukeza abagiye abizera bishengero rya mugendo ndetse n'abagize intara avuga butumwa ya Nyabiraba hamwe na mwebwe bakurira radiyo Agakiza n'abamaze kubironka bose murakoze Nazare namwe ngaho imgendo mugire akayabagukeza undi nawe yatwandikiye agira ati ndi miyabaye ndifurije akayabagukeza matrik umwe hano ati gira akayabagukeza na mwene wacu ari Ngozi ati gira akayabagukeza n'abasazanje Tresor na Chakre na mwana mwahigwe undi nawe yatwandikiye ubutumagira ati miriwe neza ni Charlotte Nyabiraba akayabagukeza ku mufasha wanje n'umwana wanje na mama n'abavukanyi banje n'intwari za Kristo Nyabiraba namwe muri radio Agakiza mwese murakoze cyane. Undi nawe yatwandikiye ubutumagira ati ndi Eli Habonimana b'ingoma ya Rubona ndifurije akayabagukeza abakozi ba radio Agakiza sheri wanje ndayishimiye akayabagukeza abana banje akayabagukeza.

Uri munyonyagi ati ndabaye miriwe kuri radio ya Gakizandi atunga imana kumuhuta akayibaga kuri madame wanje Adela n'abana bacu Samia na Giani bagiye aho tuvukana bose n'abaramwanje ati kayibagukeza ana mabukwe na data bukwe papa King uri nawe yageza ati bite ni sawa ni Alexi Muramba andifurije akayibagukeza neme na mama nanzi sabira na mushiri wanje na ndui na papa na micho murakoze karirimbo rupfuka enoko ninawaragira ati ni mwanimana munyakwaga akayabago ku muryango wanje n'abanzi bose uni nawe aragira ati Bite mwaramutse neza ndi bon fils ku mpande ndabifurije akayabago keza akayabago twese abadiva twese akayabago keza abajiya bose akayabago keza

0: Hello.
1: Hello.
0: Nida tu bogana?
1: Atano kini kalo.
0: Ego.
1: Unko misan na kanto ko nida mali. Munta kina niya siya munta mamaune kie abuay.
0: Ego.
1: Ito rin na
0: mabuay.
1: Kanto niya siya wano rito kito rin na mabuay. Kanto niya munta kie.
0: Ego. Ndagushimire cyane.

0: Jalo.
1: Nga kome.
0: Ah, kome la chane tupo kano nande?
1: Nye story munga wae.
0: Nye story ikaze ni guanyu, kigani roenda wa keje ndaba hujeje.
1: Kambu ya kuche na wewe kuila liya kachi.
0: Ndakushime chane.
1: Mwanja na keza, iti mafiala liya kachi. Mwanja na nesha, alakwa imi kutu na vito.
0: Ego.
1: Kise umama raba wone. Mwanja na uza, nabu banyengu mababutu mwuni.
0: Ego.
1: Kise umama raba wone, niko kisi wibete mdole na mkami kumiju. Anima mkumite kwe ita nikuwa kuri radia kachi.
0: Ego.
1: Dawa samu
0: kiju. Dagushimile chani, jorojiza kuri tuweze.
1: Dawa.

Nshuti mukundwa ukunda gukurikirana iki kiganiro ndakuramukije amahoro y'umwami Imana. Kuri mikro muri kumwe na Adolf Mbazumutima. Nizere ko aho uri amahoro. Mukomeze kugubwa neza mu mwami. Ndi numunezero ntangere wo kuguha ikaze muri kino kindi kiganiro cuno munsi nabateguriye Imani bahezagire uhawe ikaze. Uno munsi tuza kurabira hamwe indirimbo inimero 51 ivuga ngo tubatirishe impemu yera. Iki ni gisabo canje kandi nizere ko nawe arico gisabo cawe. Twese turakeneye mpemu yera. Kugendeshwa na mpemu yera byonyene nibyo bizotubashisha kubaho ubuzima bwejejwe hano ku isi, mu kurindira igihe cacu ko kigera cyo gukurwa muri iyi si tukajanwa iwacu heza muri Yerusalemu shasha. Muzirikane amajambo aboneka mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Nitwagendeshwa na mpemu yera, niwagendeshwa na mpemu yera, nanje nkagendeshwa na mpemu yera. Aho honyene niho ntazoshobora gushitsa icyo kameremere kanje kawe kacu kipfuza, kandi ibyo bigwanya ukubaho kwa mpemu yera muri twebwe. Nimuze twese dufatanirize hamwe dusabe umubatizo wa mpemu yera mu izina rya Yesu. Dusenge. Mwami Imana yacu, turagusenga kuri uno mugoroba tukwinginga ngo utubatirishe mpemu yera mu izina rya Yesu. Amen.

amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza amatwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega waruzi ko amazi ayo nyene ubona, ayuvoma, ayutekesha, ayowoga, eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye? Waruzi ko ari umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi? Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi by'ingirakamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatembarubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimo Ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwamana. Akarorero mu gihugu cya Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere y'uko iyi si uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu Byanditswe Byera muri Bibiliya Nyeranda mu Itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buzima, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungurwa, kuyamesuza ibyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemo, uyahonyoyemo cyangwa uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye cyangwa wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura cyangwa ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 cyangwa 70% by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro cyangwa n'uko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amalitiro 2 cyangwa arenga kuduga, bivana n'uko angana, ibiro afise cyangwa ibikorwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura cyangwa ukinga indwara zitandukanye.

amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Ndakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya agasohora imyanda yose, kandi amazi yorosha amaraso. Amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihene ngo amazi ukuye mu bifungurwa ngo yonyene arahagije, haba n'intete. Kuyanywa ni ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri. Hariho kuyanywa, kuyahagararamo, kuyoga no kuyaryamamo.

Reka turabe uko ushobora gukoresha amazi menshi uyahonyoyemo. Mbega iyo uhonyoye mu mazi uba wivuye izihe ndwara. Kuribwa umutwe uhoraho, ibicurane bitera amazuru kuziba, umusonga. Iyo uyashizemo umunyu, no kuvuga ibiyiko bibiri mu litiro imwe y'amazi, bishobora kukuvura izi ndwara zikurikira. Indwara ziturira urukoba kandi bikabuza amaraso kwibumbira hamwe mu ruhago, imvune, eka mbere n'ibindi.